mushakulo wa chizungu sana kandi chizi chako kakato kuna katino tureba uma ino batrahe tuto ya mfabia omoho uma wachinja kusama kari chiri chako musha kuluwa chizungu mano haba ulikiriri haba nabitza merakari chiri chako tutemo tukande kania okomazi owe hevitero kutse evi ya nishiwe lezente di wabanyira na omazi ono na mazi mwere situangavu wao omuka itike chendi cha minabu ya rile rio tukandewe ya tuka tusangawe mo uwezi ya uwezi haba ulikiriba toka remenya emezi ya uvira ngoko yabia omuka iti akaribia ho riku wabo okumati ya mo tunangavu watute echerimbele tukande tukaribu tukande tukaribia nilitu upulia ilibu ambabu tzeronga nibu ambuchi Mario omacho itwatasha lebya nga chiwete erengeraria omukati akechitunga kandi tukandi lebya enzuko ya bitsironga ya tsuka hayi Mario tukandi to mabishuri enzuko yabo Mario itukandi tsuka okobitsiro abiyendua He Tuguwe erigu ambuwa vitsirenga nigu ambuchi bali chetu vanzwa Watu ya wabuya abe chihende echingo manene Itu kende watu tena Waburi chendu kutse oburi vita yeko Eriwa niwe kutse eriwa nishigwe Eriwa mungu amakola Inakande suyiru Kutse ina angana sungeka ina mabili letera obuhanya echo chichika hala wamo chitero tuti oburi chingu choshi echi ya nishiwe oburi rito yoko eri ya nishiwe ero omunga makola ina angana sungeki ina mabili letera obuhanya Mabuha nyebo wanganabio oku inyeyue newene kuse ewa wia okochi handa choshi. Echo yeri kumbula eri chinyo evi zero. Tuyayu. Tuanganabu watuti kuishi evi zero. Amachifrenze tuanganabu watuti mekode evi tahandikire. Nekode eitahandikire ebyoshi ebyoshiwe ebeka sunjika ngomo chisomo ukana shungawa kwa mbuhari vya layiru oyuka kete vya layiru evi akawe ina kande suyiru eriko manami vya layiru evi rinavitzerewe mo omukati karibia hori mwira hane ebe layiru ebe utolere iwa teya vendo ewe ute wanga kola chikale kini wate ni kod e utahandikiri meru lakini wikai hira huku tse wikai kangana ya ere kwa mama nemevere ewe vuri ewe chitunga kutse emevere ewe chihanda Echo mchiri mbere. Echa kawele tuliba ya sasa, evitrobo enu, gabu wete erirengerera riahe. Tuangamari vya erirengerera omoshombangi viri, kutse omoringi viri. Erirengerera eriru mbere, evitrobo enu, rangana kwa mana, Mabihanda kutse
ne nyumba nyerebe kutse yangana kwa mana ne chitunga echa kasatu changana lebe ngoko ya vetsila vemo yanganabe ewe wete ewe nganabia ewe nganasungeka eme elifandia eme tekerere ewe kutime kwetse ewe nganasungeka ewe mkonga mwafraksio usama wanabe kete vetsila vemo ewe kande suyuro ewe kwa mana nekutime yene yene nario Sanga watu tisasa omansi uyu atsuka ati omansi uwe vitsirobe no atsuka ati elimbare ngandi wabura mtino situ tamenya enzu kwe ya vitsiro nga ya tsuka mulu wahe kusangwa nabasha kulu ile mwene seba alitokere menya kwenene yendo ngo watsukiriba cha chino si changa koreka wamakola chino ukande ya utia ye lakini chikala ngirika umukati ake mute ekerewe umukati ake mubere ichitunga ere kwa mana nebindo vire mubirebe ebe kakoreka nebio bando ebeba abasha kulu wakari wayeni riso sotia ewewe kareka iha tsukerewia emewambu mirewe emewambu emewambu isha chinduwechi isa chako lawa mechinduwechi umako lacho ewe kande ya uti erikuwa mana na mibere erikuwa mana na ribi yao erikuwambu wakaishi umukati ake chitata chirewe nero sasa okwechi changana watu changana lebe sasa achitsero echeri mbere erikuwa mana nendua kutse endua na mutahio bauri kiliri banzwa bauri babuya kandibate ya babuya abatihende chiku watu mkutu nashi omutahio akata ngerera obuheruchi na omutahio michi hango kutse nungichi awakabu ha ebeha na bebele erebia omobu uma kutse erebia chivuma ini kubu ambu awa na babi abalu omumu wana na mumbesa abakabu wala bianzana ini ngira omumu kwa mufiasai na efiasai yoyo omobu hendabia lava mtu anakangani ukuna ure emeha ndiviri harimu ande uri mbere abando ebahanda bebere byangana nzana nero ibe babat itwe omana wai nomana wau kume ibabia omo ibabia hauma nero ukana sunga e nomana wete nobutwa nchi ibe lewa yeso ngaye omoche handa chirewe ambu owyo echando ticha nabe butwe mwana wabu mbesa kutse chamabu butwe mwana wabu mwana omu wano yo akasha tahaya mwari watu kutse amabu uta mbesa omu mbesa yo akasha hikibawa na mwala watu acho ni cheri mbere chaka veri hakama vya nario awali wana abushi iba veri kule iba veri tegeri pinyewe matri nario wanzana nerumuru wana inyagura inyawewe kutu inyagura tatawe watinje na vila nzamari wa fulani na mumbesa na inyagura inyawewe na tatawewe atinje na na vila nzwa na mwala wa fulani nerio atakimbi nihicha kutu akendi nitahia nerio ayo yemi hangibiri ewe fiasai ewe banyuani wawo tukabia etukaira omukati akechitu ngachiku wetu echivuira nero sasa wekari baba vetia eweha ndabebere bebi lirama ngoko awa nabuku wabo wakangi hikanya nero wakaya wakotukohalama mutahio nero omutahio awete emibareku wawo ebuyira mukumi nashi tukatahaya okoshombene
hakavya eshombene eshe mbere mbere shikabi kumi na ruha vya nashinde esho tukola musha machenga na ryo ukana sunga eshe mbika nga kumi na mbi ngi kumi na bubere kutse kumi na yune chika rika kwa mana ngokoba ndo wale lirana nikubwa ambu mutrahio hakavya nimbe ni kumi na shombe ni kumi esho shikaka nga na ya emeni kumi kutse evi ala evi omundu oyo mabu ambu ono anganavya ini na butoku mubiri na anganato kere tunge chihanda nililisha omukali chikareka abasha kunu mwa wabati shombe ni kumi esho shikaka nga na ya emeni kumi evi ele okobi ala evi omundu oyo watu oyo washe oyo angato kere kolu mubiri nayo shangana shangana tashongera ko shombe ni kuti satu ari kwa manana machenga au mutahyo ngoko aka kwa mana echo ni chirimbere nere sasa titiro echo rimbere echo ku mutahyo nichi sitwa ndi wewe ushituka ndikanyamo wetswa wetswa rile rio achitsiro echeri mbere mbere okumutahe watunga banzwa omukati akametekerere ayo vasokulu omukira yoku wetu ni nomo ebende vikasa vika evoluwe ebende vikasa vika vikashiyara vika alikuwa mana ngoko vandu wakavya nabo vanamuendelea nalikuwa mana na aviro mama kutse ebitutu birako bikasa bikasha bika bendoka nemetse na ekavya ena mu bendoka rene rio tumini ngoko omukati kamiye ndarere omutahyo echirimbere abasha kulu bila kwa watu omutahyo shanga shanga twala kwa shombene kutse shanga twala kumbule nisanyisa mukubu wambu eshombuli nisanyisa sishitahaya omukali iba kare watu wa matwa na shombe neshau ukayatahya kumbe imanashungika embe nehene imanashungika ni mburi sishindabe mburi nisanyisa kusana nachi ini kusana ngukutu unashi mburi hui umukati akiruga hulu mwila bako watu mburi ni nyama minyama ewe mtafu kandi minyama nyole nyolo na omolo wayobo ikavya isi angatoka erire ajiri kutu erisubiria okubule situasyo eangahi kirayo chikaraka mburi baka kulami huwicha si angama si angalaka ha nalo iba kwa watu nikuwa mtu omukali omutahibwa okosho mburi nisanyisa nikuwa mtu omukali oyo inyakashabia manake ishi inyakashabia nga muesklave inyakashabia nga mukoli inyakashabia isha nga tokeru watu inje eshombangu wa shayi shahenu inyakashabia mungu nyumba viwe isha eshombangu wa shiwe chikaraka awasha kuhumu watu iye kumbe okumutahio isi kwa yenda ishumbuli nisanyisa echoni chirimbere echaka were mbukutu mash omutahio awute mbundi nene omukati akerubi aho ari echihanda kutse omukati akirubuhuma omukati akirumatanuwa eno wihanda bebere chikaba chihanda chiuma nero omukati kechi kwa kabu ambunu kumbe okumutahyo kumbe achinge iba kwa tukumbe omutahyo inyabia ni chihango rili wambu ni chihango ni wambu kusangabatuti
nimirichi omulu waka omulu waka wakuto musasi waka kera embe mene chihangu wakuto musasi itika wachitikunde embe mene peka kera weyo Echa kabere iba kabwa mbukumbe eshumbe nishoshi esho mutahio isi shesiri uma niku wambu iba kwa watu eshumbe nisho mutahio shamasiri uma ino luma samu kabende shoshi mkuu ewa mumbesu echa chikabwa chitre o mumbesu yo kutse obunumbe obo isibendisha mala isibendisha dumu iba kabwa batu omukali oyo oyukata hibawa okoshombe nishika sireuma omukali oyo nekasha luamu kufe eba kasha koleba kole mu divorce omukati kabero ebya munagwire echo nichindi echa chikarikiwa mbu eshombe nisho mutahio kumbe isi sha sireuma echindi Echi kwa mire, omukati aka ebetziro, ewe mutahio. Iba kabwa ambu mutahio, isha yendo kumba ngale nisanyisa, kutse mbaya nisanyisa. Usana nachi, bakabu ambu, wa matahio kumba ngale nisanyisa, kutse kosho mbaya nisanyisa, elio, omukario yo, ina kasha kabu tabalu wanabasabasa. Nikubwa ambu, isha ndesha butamu mbesa. Nariyo, omwechi, iba kabwa ambu, wa matahia, kumbe esho mbeni, isha inda, isha nganenda nga kabere kuseka satu. Nariyo, echa ndecho, ubunumbobo, ebukasha bayera, kando ubunumbobo, ebukasha tsumulawa. Nariyo omukati akarebe haru mutahio imuna karebe tahibwa nariyo sasa iwahika okotika achendwa endwa nayo inawite emibere kuwayo mkutu nashi na omukati akendwa ngukumu nashi omumbesa Echi ya nishiwe, echi ya chendwa, ila kawa mbukumbe, omona wa mbesa, oyu karunga, isha haba wa mukono, isha haba wa biyala, o nabuna mundu ushi, omukati akumurongo. Nikuwa mbu, echi ya chendwa, omona wa mbesa, isi wanga mukiria, echi ya echo, yehe. Shanga keribwa, na chendi, omona wa mbesa, echi ya chendwa, ina kasa na mwe area kutse haya tukaha lamo omwe omufie doner omukalo mufie doner ina kasa na mumbesa na mechile echo kumbe omufie doner yoyo eba kawa tsera okonchingo nguma na omu na barunga kundiba kwa ambu nao echire chendwa nechikwa mire endwa echire chikwa mire kumbe abalunga ba mwesi wa irabati esiba minyana kutia nababu chibu kuwamu ekeria na ukutia echire wabana babu wari alunga nabu kumbe esiba irabati nabu esiba nga minyana esiba nga ni hauma omukati ake chiru echo na chend omumbesa imekari ya maburunga imakari wa mbukumbe mumbesa isha shari remochi mendichi umana nyinya
Isharera omachiri ndichi umana ninya usana nachi usana inakawa mbuno akasha handa shongira ama amari omachiri ndichi umana ninya inakanda handa shongira ama asho mkwa la mwanzo kasho muonda asho mzo kasho muonda ambu omomba saa aluka weronga amari omachiri ndichi umana ninya weu nikuwa mbu ninya weu nikani mishia rishonzo oka asho tukwa la mshongira ama na cho echikara kiwa mbuno omimbasa isha romoti lende chiwuma na ninyo wewe na chend iti ya miwe yeta tau mimbasa elwasa ukubu heruchi wa mare wewe cho chama iti ya miwe omukati ake kutime ayaba yira nere sasa abo ele kala baba wetia omumbesa abo wabira bogoro kutsa besatu nari waho sasa ima nganayo wabo nari ahamudo wabo sasa nari wasa achiri wecho nari ubwa sasa ina kande minya iba wewe achiri wecho sasa iba kande kosome ayo tukono lao iba kande kosome mbwa yabo chiro echo mbesa abe shugula e wabo na chindi ichi ya nishive o mbesa chiro che buhe ruchi e resoka unishi e chiro che buhe ruchi o mbesa kumbe shairate kumbe isha soka unishi nario iba kawa mbo omumbesa isha soko nishiro kusana nachi kote omumbesa isha salimibawa isha kiribawa kusana nachi tata omumbesa isha yoko kuheruchiro mwari wewe kusana nachi nario ehitambi akatambi niluhimu aho omotsi oyogo tukasha tsukirako omochiro echikasha adere yomu miningo ko tutino omukati akerebe hure buhira habe ebitsiro na bitsiro yavyo tomare rengo ko imibuambu obuli chindu choshi echi wanishibe obuli buchaweko eri wanishibe ero omundu amakola inangana shungo buhanya na buhanya oyo wanganabia oku yuwe na yone kutse iwa kaka na kochi handa chiwe chushi na retoma ili wango ko ewe tsirewe no tuanganabia tutene kode ewe tuhendi kire ewe yavya kusana merilevya ama observation awaba shakulovewa waka kola abandungu kwa katanda merilema hika kondambi iha luha waha kawe echindu chirebo mbu echindu chikuwe isi chakoreka kusana merilabati kusana merili ira societe kutse echitunga choko waka sondole chitunga chile mbeke nero tema kanganyango koka ande kweshi omechi utu nganaba tutri eritzilevi ya nana sungeka omulu ukaketa kutse omulu ukaketa emeyambuye kutime mari omulu ukaketa emeyambuye kutime ekutumi hiyo meyene ikakusigira hiyo meyene ikakusigira nari chikareka tumu watutimu sihari horogu ambu origini kutu enfu kwa ya wifuru ya tuka hana hiyo vio wekasa rikuwa mana ngoko wandu waka ishi ngoko wandu emecha ikirea wandu ngoko yika itua umukati akirea ho rikuwa hapa tumu watutimu ebitsiro kama tukabyo okundwa nokumutahia kama lengo ko ibi yamishibwe omundu eritahia okushomba nyisanyisa kutse okushombura nyisanyisa kandi ichi yamishibwe omundu eritahia okushomba ngale nyisanyisa kutse okushomba nyisanyisa kandi chia mishibe eshombe nishikoye kumutahio eri hango kumewekoba omewicha
akatende mu ruhimbo rero nama bakere mu boshi n'ubwo mukatukwama njo none okumunde uyu emukanya hala mu kamba ra kahemulo esengo omuri mu tandi ba wakande mu mu tandi shahola okolande wa kaveri no birauri itwe mu musha kuya kizungu mana ndahorero ukare ko murenge watuna bahika kuri masongo kwere tutitufungane omuchi ndechiro buholo katonda abalandeko washinja.